0: Angst, eigentlich Knoten.
1: Ja.
0: Tiligo na si nakuyum taking itsiklat ako am kuy nga taking umatim tun kalakot si kaka. Ang liw kasim ni man na sakpaw sok kalakot si maksuta. Unakan ko yun ni taklo ko. Una magkata ilat mkin kuk kiki. Salito una, kaya yung pinghatin na yukpag na ko unilu ko takwam. May lit na kut futbis siki lakamtnak yulhudumt nun. Ang lisho kut katulo ta anapot ataput anlugot futlo ilak ikayok luta. Doklo malikong luta ayang situluta. Maliko ko luta agayo yato luta so. Ikayo klutang yut. Ilatang bigang kakamakthun sikikta ko klutang. Umyot kaskunatang akiliw malakamaknak. Kanko si makluta so. Ikayo kong kumta akikunas kaskunata. Kwanko ta so. Umyot sunata aking lakamtnak. Pichikun una mulangana mulangakut hatun ayokok. Yulhut niyum umyoklik lakanun paifchis ngaunako. Tagwam asakaluku ilani ayokokuki. Pichik kumki yulhutin ka kanon tungit nun pingaw ni. Tagwam yuk tamas kon kinkhetun ayoko suko. Jali pichik isim tun agayuy gamitahi tunata nang kluta ang tayo nata. Kalakot putagwam ni tukuniluki. Makut kanrit kanruyot nag kalakotak kalaktaka mong kwangkota nasunritak kamt nag paisit lakait kut tkitak kaput nasom tki unamagmay jimis pahtok inglugut sit amsrilutang doch man na kisiki saksat tayo sungi nakaluni. Inglugot sit alay kalutang. Igayo kong sigalil kats dun so ayok lutang tagwam aking naksaw lutang. Kwatan ayok sikiyok. Napsakalutang yut. Wait. Pekin rilkamaknak. Tugutsawklutang. Tunnaklutang nakkanak dootin. Apsakalutang tugutsutang.

0: Lutung tunak lutung nak kan ketot. Apsik penatung tugul lutung pakhejia lutung nunani. Tegel riuh lutung camak bayi pengalramak. Kasa nak stovoy lan nak khwasok nak lamak nak pakhejak lutung. Tamaku tihuni Kwan ko talit na ukot kan nakitapot. Tawam yung atong ulo ko kamaning naksakak. Doon piyot sa kamakitun liyot klo ko. Ikayt ko ni ing ko nabukiw nabukakaw klo ko. Kwan to'y Manapita klo ko tawam kina ikayot sila matuman kanroyot mstun kaya gawiyok nga looni. Ikayot sila kanroyot mstun kaya gawiyok nga looni. Ikayot sila kanroyot
1: Yeah, doi kwa una kwa ne kisti kia ka samsikduk. Da kwa mpani kwa aya galgremik ni jukni nanam ni una kwa ne imi kausu kutjali akumun imumi kiulebut akut. Lid nawi lasokin ng mitingo kung kringaw lukiya yung luki para sa luki. Imum kuktoy asulgam kringam pinak siya kam kringak luting para sa takluki tamagut kringaw lukin. Kito ang tamagut mitingo tang lisyot. Pioya khat nun tamana kin ka kang khlu khadu na yukhu kumai tamadlaga takwam una kiskiti asak khat awani kada khutya kam ahut idlai khat akasat kan kaklu tin bitul khutlu khat tan khlu tin Ila putuk, kiskik sukumtu, tamaskuita, taukut ila put, kinuk sukiituk. Kiskik sadun piukumtki. Toisu tamana kiskikiakak, pankut niktiumuk ayakunikaluku. Doi practice saru hitre kwani kwa mikilingu kunik ayakunik luku kanaru kiyarak. Doi su kwankuta kwankutnik tiksik kumta chanrasik shrenik maligaru takpuknata kanrshuku yaramik kwan yugliru yaramik. Tamana kan kumpikin rilaku. Tamay tamana. Yukru tamaskuita kan ksuki. Ijuktoi. Ayuk knaki, pis knaki, takwa matalkitin yuknun pitaksuki. Kwankuta yukuni. Yukunun kinnik skummauku taksina tapisruman ridukut. Kita kwankutnik tanghluta ilaputotn mai. Ahtakhlunimman kinnika kumlanglaretun ayukman. Kwankuta ikhneputayakumuk makunik litnaukumtki. Kiskiki araksujali una. Awakan hujung stun. Cek nak immortok

0: itukoi no kunakit kaito na yung imumi pang kukulungta asisk tukong kaito kuta kutilamta to ayuto matrato ng tostang ayok sulin kaito taknat sumagot akasad ang ayok at su atatanat su tamagutoy takaksugi takak tama tum pisliki akamayuk lugu kiumrayu na kisu ni tsukune kuno kita pampadak takat maitak puntoy miglingu yagaun kamangsu doy kala kutsuk nga luta takukwam Jadi tama na jadi asil rekun at kuyuk nga luni ila ni kunyakak. Nasungram tki yu tkiktik kum tki kin kum tki ila ni rugi ila bupiak ka rugi. Tau na toy kwanipa akum kaya garsamak utakasam ni. An rutkak lugu unay gayuk lugu dosok pa.
1: Ya, tamana umyok lugu niklingut su nikungay lamang ang lakamang tamakut ayukin kisik lugi ayukut lasinit totentoy ang liwas kamkini ang kutamiklingut to respect a kisik luki bilim tun say dalutoy dotin ayo kusuta ang ling hamang.

patnayo kamta kazad khsukutte yutwani ashilgan nitskumalam tki khallukatot pikumta ashiknani pikam kanlakhukut ya a makutwa mikizinguk mudlanaqhinni twani khutai sangqatakhaluni pilra Mudlanaqhut sangqatakhaluni unami kizinguk tangqatakhlo khatnayuqinqhama toisu a ikhnaput tamaskuitak tokin kaput khuinga khatn sikhlo khami khwa toisu а умьорт куугаахтаама хват асаагтарлу таттай умьорт клахтугут а укутхани ихнянка финтхамти а пинариллаттой ай панлахтук аоихан хло хватнаюкнхма анлахтоо Pina kaya kami una kung nakakwal panis ko. Ay panglahtok. To ay su. Ay paik kinkah kakapot. Ikanam chitong to pitaksuki. Imo chitong to ay akutong takahanaksuting. Takahanaksuting to ay kanchukulagas kakwat to takwit ni. Ukuhawlrit ng ngawawlrit su. Ихнапутау канхимпинкин кинкумтки тамакуксайпай кинкахкаапут анмтнгуумк ахтахлугу канхтахпут мориксуку тоайшу а никиллингут макут насуннериттут насуннериттут макут никиллингут саангерлутмаа тахиитси Kinuun putum ya klara putang was putatur putsu. Kil awamut linghana mawatinun tuyu ya tukulunu kaya semegni. Toni tonu nani witalu. Toaisu agum kasaya kaktau ya kshani kilmukuna tohtam foral rehwaswi. Siyak nga na ni maitahisim. Taong toa ni kasaya raong kami. Taong kami neturo kasaya nga tiyukhalo si Simen. At ukhalo ay rugam kong tiyukhalo. Toa tanghak tanghsak si Stam na taong toa. Nito miklingong rugalo ay rugam kong Tuwaktang ako yung talakki nga. Nikiling uyak siya ni kasaya sa kitawlo nito. Panuktang kasaytak siya kuhuyin at siyo nga ni. Yato at nipapistiw ko nga. Tuwam siya mani. Mani kasi yung nunapitok niyong kutaklong itali ako na may kilangok. Tang hakami at daway. Tuwaktang siya ni tamtuk kong kapilas rin. Nikiling umumusagak tanga tulak lasu. Nikisok at tuwas hosyok. 2, 3, 4. Arantang hamna umtari tulak. Kaya irugam kung tulak lato ay akhiyok sa atin peksumi. Nunapitso kami umuluni. Tuat nito ay pishtiw ka panrut ksugu. Tuam tsumani kasi silumi. Agum cari mikilingum 5 or 6 sasyuk ang yak yung ikanuk tay. Tang hakane toy, tang tulit yung pekswa. Tang hakane to kuna nufagak taksakso toy. Toh tang yung tang tukkati yung ani. Tiyul kala tang kiyaksis amin. Kumiungulun akula hait siyak miyung uktaw na mikilinguk. Ang hakamit ay siman usagak sa tiyulok na ako nga hakak na irugam kong masun. To ay su, umiyakit aksokat. Nikilingot na kutiyot, taknot na sunrit.